kisone moyo wake mambo. Ndiye anehangaite sa Josepha, ndiye anehangaite sa iye. Zita rangu ndionzi baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.